tayo kung iyakak suman na. So ay akti natin kwatin pituskot, umiyok huktuk niyok. Sa kukim na siya kwa saipay na kwa sukayo pinriskit sa mkuyak tiskog ni. Taum kukumiyok patuk niyok asiktuk huk. Agilip ni maguni asin huduni. Ay pag nistayima umiyok tiyo ni kwa yuskak panik jamk awani uyawik tiktatin. At tiling ngaan si tayo kjahto kudugi. Tama na asik lucipi wasak